0: yenina mu abakan
1: anya nuo kata fwa ngogba banto
0: peni pena no pe ye ka no hosem
1: amaye ntinya gromilendi
0: ona na ye ka se o wa hom boni si tu mi
1: ye tami gogrobo akpo nsele gogofo wu
0: enu nti osayare o yare si tu mi
1: akpo nsele to oje ai dagbe
0: enu nti o nyane ayu ewufo sanso o wuwu nso esu tu mi
1: anu amakukula titre ala bana akpo nsele kuji
0: nti sam mami a oyare
1: nyori ke no doleme
0: ah onya yare san
1: aye ma wu yodo
0: ne na no pe mi pese mi kan ne ho asem
1: ye unti nyama jiba magbo
0: bible se na nipo bebre achiri yesu so
1: bibra ba amaha o kata o pokra le yesu
0: nipo bebre ah wa achiri yesu so a
1: ye amo so gbole yesu jitai
0: wujiri se hwanem ne hwanem en na edi na chi bebre san
1: amaka mo viu ike unto kosa ba wo je yuma so gbo
0: ta ta ta hwanem ne hwanem na edi na chi bebre san
1: amaka maka wo unto po ba a wo so gbole yesu nti na
0: ba ka ba akope hwanem sa en na mujiri se o mu di yesu e chi bebre san
1: maka maka wi
0: yes ayare fo
1: dono ho wo le yesu yuma
0: why be you en edi na chi
2: asempa fm
0: wona wonim so what you mean no to me here no makese no wodi na chi yes why be you
1: pope nsele yesu nti ka asikata wo le yesu yuma
0: yes okay asa oh nipa mi nipa na di yesu achi bible say nipa bebre
1: bibla
0: ba wo show one odi na chi no ebi ni madwen ni sen
1: amu so amu la yesu ntire
0: e ma wo ya ma enso edi na chi
1: amu yo hie na fi no achi wo la yesu yo ma
0: mafra wo yare edi na chi
1: the view jeto
0: e ma de wo ma wo yare enso di na chi
1: ye nyoro ko view e ko jeto
0: wona wo dwuma ye basa edi na chi
1: amu yo fa do gbere kata o je yesu yo ma
0: wona wo hia ni nsamu mu abebre edi na chi
1: amu yo pakara mu ticho yesu bo la
0: yo bubu afu ebi ni mu asoa won edi na chi
1: amu yo abusa kwa gbala leta no la yesu yo ma
0: ebi ni mu si di na chi a
1: amaru ho la yoma
0: enye bibi enti na odi na chi
1: manye na naketa oja yoma
0: ohu se nipa ne ko yu ana mu su di na chi
1: oha yokpa ba mo yi kwe oha oja yoma
0: ebinum su di na chi a
1: amaru ho preru
0: osisi se
1: wo fata me
0: ngama wo ka fa no ho na enye no kre
1: enye ike gbomlo chu yesu nti
0: me ya do eni ba be she
1: hita yu afafa pepru yom
0: ebinum su e wo dom ni mu a
1: amaru ho la amaha o mi
0: wo ye yesu busia ni
1: wonye yesu popo mato
0: na wo pese wo che nipa ni nyina se oh where am I uncle where am I uncle my brother new
1: what about you na mo anya ba ame toganye torenye nyu na nyenya me
0: but wona wo di na chi bebre ni nyina mu
1: amo o kata je yesu yomi
0: bible say mami bi wo ha
1: di bra ba nyu ono ala lo do
0: na owo issue
1: ya anya le le di atale
0: ha na jin
1: na na fura da susu
0: na bible che de ha nu
1: ye bi brother goma nu ike fura
0: da o se mami ne mo je tu ni sa 12 years
1: aba ofu to to re nyoro man ti ko ka fo wiye va
0: enyai
1: mato
0: na wa ye di obetimi bia
2: asempa
1: fe siara
0: na bible say
1: di brother na
0: wa bre wa doctor fo nsa no
1: akpa fu le doctor o si mo
0: se wo yare na cha
1: na je do e body di
0: wo bre
1: a careful
0: obi aba obekire o nedro
1: na mele sala va boda chikara
0: fi no doctor we wa ha
1: what's your doctor lele gam
0: ene jai abrofu doctor edro de udi echi obewu
1: o da si yefu pa koji nti
0: mini papa bi wa ha
1: majesi ntwara leta pa
0: ni mu we wa ha
1: majesi amai
0: edi se nipa ni nime rade a
1: ite na mama majesi
0: ya re pa ku na oyare
1: no odore kamare ji
0: obechi sa
1: e chacha gahu
0: eno ana obi catch me edro bi a onom
1: amara gratikare ke numu ola nu
0: na o si edro ni da ko numbe se enkron night time
1: you know to get your sick is because your sick
0: be like after 2 hours be a na o ko numbi
1: aba gapu fu fa magba je be na
0: di wa ke unti min na isan se se o time na o numu edro no
1: mata lo toto go ja enu atike
0: bu enti nipa ni timi bre
1: ita ko ba mama
0: ano the bible say wa bre wa doctor fonsa
1: wo ba no le akpa fula doctor o simo
0: wa bre wa doctor fonsa
1: akpa fula doctor o simo
0: eti me bi kura na o konum dido eduro a ya hye ebibiduro a ya hye
1: garo mo na bi ano atike yo o si dalani
0: a yesi num ne be ma wonan na kwa
1: wo ba na nu iku wa fo ajujoy
0: so wo do hwini kura e kwa eduro na no a wo hu se eduro apro
1: aruna party guess akobati kam to afafa
0: esi mi oni nanum
1: oba we mi enku naniko
0: so ohini kuta ohini
1: do onwati ko nanu
0: nanum
1: ni
0: na wanum ade na pro ni nyina egu yam guna Instead of getting better, she grew worse. me ku me preko
1: ela be na mara sanya man
0: o be kese wo hun ti sei na wo de hun abe frafrae o be ku ne preko
1: ba gbo wo mama ko makoro ku over ko chaka mia amo wa wa
0: me fa na chi
1: aya ta ma to ma
0: gbo me nsa ka na tare anumpa
1: ne ye ba nya si kra no wa wu to kwa
0: me hun ba ye me din
1: ma po nsa
0: it is a musha mamia
1: it another kula nyoro enti
0: ah what say ni sika wo nyina
1: amika gbro ga kro no ma si o kata
0: so ni yare ne kwa na ekos
1: gakaw toraleji kuyimori
0: na wedi 12 years e wo yare m
1: yi wo ho fo we vela torale me
0: na onnam nipam
1: yi nyoro ma so so ra ma ho navigate
0: through se be ya ni se be kan yesu
1: but ya si no atwa na yesu
0: ma dia me se okor kakra
1: yesu so gbo no be na yibe
0: na wa bre
1: de de muta geta ko ko garam ala wa mi
0: san se wa by this time no be amoge to ni sa de wa ye ko ya
1: atavo no ba amike huto le ti
0: pake
1: a wo
0: ka ko to ni
1: kaka adon seru ku
0: na o ko a
1: yi so so hu
0: no be awo ne kakra
1: ka amara tutu
0: uti na ka sa den a enye ye
1: na do le le ba meke tutu ma
0: uti mi ma ko sem
1: mata gboron
0: yo ni nemusa
1: ita amazon ku
0: natarie na na on the
1: ocean ye awo ku dimola no
2: ale se ka
0: natarie pe
1: na nye banya se pra na awo kwa
0: yesu ka che ni pa ni se stop
1: yesu gboron na mi oba mi pa mi to mi body
0: obi eden in sakam
1: amara kwasi ko
0: na pe ye person obi din in sakam yesu but so do sakam na ho ba ya odin uti we ye urade ma ho ya odin
1: amen
0: men chen anko pim pa bono kran sa na ho ya odin
1: maga gboji boya to gbara ka fi ni aso
0: make say ya de unti mi nyen bo ti mi say anope obeye
1: ye ma nufu ba ni ma ten hour
0: san se
1: we
0: nya mi tu mi eda so wa ha
1: na ba ma o se leta fo e
0: ti na yesu e kache yesu afo ni se obi de ni saka
1: e ka yesu gbara no so ba amara kra no
0: en na peter no se e hwe nipa wa chi wo su se
1: ye peter gbara no yesu ba kwa ma ha o gbagbo
0: ho obi a pe wa attention
1: amalesia le di
0: asa nyatu se obi de ni saka
1: aleka groba mare kwane
0: e den obi de ni sa beka
1: ku ku ku amalo asi nti o daga
0: when feel on
1: ma bro ma
0: sa chora kala mo sa na ke kan difference wo mu
1: asi ke kwane ye to fofo sa
0: en sa na ba sorry no difference wo mu
1: a like va a hami
0: and a fe wujidi enye sa ma
1: india o hosa no no no ma
0: difference wo mu
1: fofo totola ma
0: it's okay na peter no entenase no
1: you blonye ike peter o mosa gomo
0: eno no aye na agin se obehwehwe nipa no
1: ye ku yesu ntobe ya diamie
0: se mon ko hwehwe ni mamia ma hwehwe nipa
1: na mi amie digan mo nya ntoma mi
0: odi ehwe ni se jesus e hwehwe
1: won to twe ba yesu la di
0: bible se onu no board ye hu ni di ye hu
1: bible ba ye wo nu yo pomi la ele yo pomi la
0: o hwehwe
1: ye wo la odi
0: na mame no nso otete
1: ye nyoro ma ha baba
0: otete se obedi ni saka mi ani ye mbehwe no
1: manya ba yo seba yesu baba mare kwasi kwakra no kwa
0: ye mbe de mi la ka papa ye hu
1: e ntwe e kwe
0: because papa no ye se chobo ya omu be si na bo
1: eku no wa ala papa baba hey
2: asempa e ti wa fu
0: pe ni ye mu shishe no
1: ye ta afofo
0: but yesu e shishe no
1: da ke yesu no dim
0: yesu shishe wa
1: na yesu la dim
0: e kinu echi a na oba ho
1: na e magba dan ko ihe agbo na
0: se o shishe o
1: ela ba dim
0: o ni bibia
1: ye anya no
0: da si a ma mi pin echi na o mu se papa o si papa na ebe na wa wura ha na o di na chi
1: na no wo se yesu ko ko to ala ko
0: bible
1: yesu haladi
0: ohun se ontimi fa ne hun sie no
1: ye wo po be fifie yi magata ya raga mu
0: na opie free ni pe
1: ye ko tugola mi odoma
0: asi mi ni
1: ye ko ba nyenya yi
0: ye mo ba ye mu bia mo
1: fa fifie ai ke jamia nko mi wenu
0: ade ba ko a ye ma me ne ho wane se
1: nu la kai ke wo nu ku na nyo no me nya bana
0: oben na
1: yo talenti
0: ai se nko ka se mu nsi na bo no
1: ike yesu ifu pe
0: na odenisa akotino ko
1: yesu dasira koma na nyoro
0: no ose me baba
1: yakuba eh no vinya nyonvi alo vinya nyonvi
0: baba
1: vinya nyonvi
0: why ne bekese nkrofo nsi ne baba abo
1: maka agbobo no fupe ye nto ye vinya nyonvi
0: ujidi ajel
1: wo kose afo lagbo
0: wo hun fi
1: won ti nako
0: nyayare sa
1: podo yoyo
0: anopeti o
1: ye
0: wa yin obi ni wa oye yesu nana
1: mi amo le tepe amar ke nye yesu
0: love you ye tunyu bi se na ne nyame wa ye mi enyum bia ye fre nyame nana no e wrong Yeah,

0: dear. Because Nim Diabiara and Nimu Ho, Jabeka Ojia 4:1-6. Near Sia dear Honey. Amen.
1: Amen.
0: Pampa Choyanko.
2: Yeah, careful, Rosie and Woman. 89 and King can swear yet.
0: Yanko, I said, Ndiniawo eya wo mfum so wo mu no na wa sakra efre ho amen
1: amen
0: pacho yenko
2: munti awrade asem
0: bible say yenti awrade asem ene anwumre ya ye ne uka say ti awrade asem
2: israel ma
0: o si israel ma ti awrade asem ye ye ni israel ye wo gana ndi gana ma munti awrade asem ene anwumre yi
2: na awrade ni asase asofo no anya oham
0: o si awrade ni asase so asofo anya oham
2: No,
0: Yako,
2: hunim dear, biela ni asasiso.
0: O si no crani ni mdia nyankopon ni hunim dear biela ni asasiso. Because ob yendo nyankopon, yendo yenuya, obi ye juma opeso obu obi, obi fobi wa juma opeso osisino, obi suko ye obi ye juma opeso ujiano, iti ni mdiye biyalo ni asasiso ena mene wakasai. Obi apeso ne obeye ye, obi apeso ni ya oye ne ebe koswa mano, but onye ni nyonko hon, obi tubi chini ni yano di nakwa jisike duwe because onye ni hon, iti ni mdiye biyalo ni asasiso ena mene wakasai. Pampa cho yanko.
2: Verse 2 no.
0: Yanko.
2: O si intanka ni unkontompo.
0: O si ni insa she eje ni mupa o si mi donyame. Ni o adye no no ni wafa pa. Wafa adye no. A obye ni mse esime si ni wafa adye o si mi donyame.
1: Intanka
0: ni kontompo. Eni a tro. Because a ni obye ye bia rano. O peso obye yenti. O kum ni nwa po o si mi donyame yem na mikono. O yye ni nwa do o si mi donyame yem na mi yya. O fo ni nyon kwa yire o si mi donyame yem na mi fano. O bia kwa bwa jama ya basi si ya anu woni kwa chi si mi donyame mi mwa jama ye. O di ne duwa yifi o si mi donyame fa diye ni ye. Because in tam kani konton po. Yanko.
2: Ni awudie
0: eni awudie awudie ye chini pan ye kuni pawa ni muno so obi chini pan obi yeni nua bwani ya onye ho obi yeni nua dia onye ho awudie o cha tra tono so se yenko kunu onye ho se awalye yo nipa iti asye o yema ni kujaina ni mabe say eni pan suba yjini wano die wu onye ho obi cha tro ni awudie Papa, come on me.
2: No, Crono.
0: Any Crono?
2: Near what I say.
0: Oh,

0: ni aso for ham. Papa yuko.
1: Verse 5 no.
0: Yuko.
1: Enti sunti. Enti webe hinti area.
0: Enti aso for ni ebe hinti hinti area. Aso for ni manod nene ya wadi area pow. Na ni niko kromo ti ati. Because enya ni won weti omani mkwa. Aso for ni besu ya ni pa body for. What kind of